0: Agosho mena, agosho kufi, kodwa agosho laphana izizwe enkulu kakhulu laphana uma hostela umfana ushaka mnandi kuseni uthi nje yimi umaqondana, yimi umaqondana uthi noma ngabe bangathi ungidlisile wena sithandwa sama kulutho futhi vele lo muthi wathengwa yimina
1: ngemali yami. Wo, yimi umaqondana. Ngikhumbuza enye ingoma kaMbongeni Ngema ethi noma ungangidlisa sekuyafana.
0: Awuhambi uthenga umuthi, awuletha kimi intanjo,
1: akipha kijazi dala. Gizli sen mina,
0: belengi
1: ko.

0: Un
1: gacho va a pelele.
0: Un gacho va a pelele. Kona lo yipensele ngane kothi ibhese kuyena kanti ibhese ayikhishwa nomuntu onomzimba.
2: Hayi khona ikhona
1: babini. Nami bengithi ngiyilendile ngala.
0: Ngala kulonolidla.
1: Nalo ngala. Bikhona ke kodwa
0: hayi. Manje ukhushukhushu lo ni uyilet pencil kodwa nje ayibhese phuma kuyena. Hayi kodwa ke akesibanike singababambi.
1: Singababambi singakhohlwa ukuthi lapha nasikhona kumgugudla 47.6 FM na umofisi ube ingxenye yohlelo sithole lapha lapha ukuthi nje UFM programs2023@gmail.com ukuze sikwazi ukuthi nawe ube ingxenye njengabafowethu njengabela lokho sikwenza njalo ngolwesithathu from 5 past 1 to 12 past sambeni
3: saphila kabuhlungu ezweni

0: yazi ukuthi amakhaya bangamangala ukuthi labantu bangaki indlela abacula ngayo isicathamiya siyaziwa siba nabantu abawu 50 noma 70 noma kuyale kulungile yona 25 ngikhona ngibalana ngisho kona ukuthi ngithi ke abantu abawu 50 baningi kunalabo abakhona la ukucabanga ukuthi kumanje labantu laba umuntu omunye ngathi ukuthi hawu laba ningu 5 kuphela ngoba na ukhona although uhamisha ke kwena konke lo
1: kumnandi mkhulu kumnandi kumnandi 107.6 kumnandi mkhulu kumnandi kumnandi 107.6
2: Bengamisha ke lapho ngoba bengishaya.
0: Cha usungenile. Alright, bafethu. Siyabonga senitholile ngelisho. Baba, mhlambe abafethu nitholakala kanjani? Mabe abantu befisa ukunthola inkundla yezokuxhumana ngoba sesiyanga lapha ngasikuyivaleni ukuthi mhlambe ilaphi la ningatholakala khona noma ukuthi khona umculo wenu khona mhlambe kuma social media emothi seninawo amaceca niwakhiphile squash ukuthi sinilandele khona lapha
3: cha ngingenelele nje baba ngisibongele lo thuba kutholakala baba kushuthi sengashiya inamba yami kodwa ke baba akukho esinakho okwamacwecwe
0: okay
3: sisazama nje ukuthi kuye phambili
0: alright kulungile khona kunzi malanga leduziwa ngathi kulungile sambeke sitholakale
4: bengizocela nje ukuthi kube nenkulumo encane ebengifisa ukuyidlulisa ukuthi esikhathini esesiphilile sisonke ubabunjilo siyamazi mhlambe ngabe usesikhohliwe ngenxa yokuthi sihambile indima ukuyihambela indima kube nabantu abangakwazanga ukuthi bas uplift mhlawumbe njengoba nikhuluma ngezi nto engabe sinazo

0: ngisho ukuthi ngabe sinayo iCD.
1: Okay.
0: Iqembu saseliculela angathuka ubabunjilo ngoba ngisho ukuthi uyalaza. Elalicula ngempela futhi. Siyacela ukuthi kwabantu abangalulisandla benze sho ukuthi mabelulisandla bangabheki lutho kuthina ngoba vela sinalutho. Mabelulisandla basiphe amazwi engqonquzelo.

ngafelwa yonke into engiphatha ngesandla sami kanti kwenze njani ngathinta imoto zafa ngathi ngiyagana unkosikazi wahamba ngathi ngizama ukwakhumuza umuzi uyabhidlika wakheki kwenze njani kanti yini le ngaka efakwe kimi eyenza ukuthi yonke into engiyibamba ngesandla sami ishabalale yonke into engiyiphatha ngesandla ingahlali kunomuntu omile endleleni yami okhuluma impumelelo engekho okhuluma izinto uthi azivaleke ngisabathe ngiyavula yena uyavala ngithi ngiyavula yena uyavala ngiba umgodi uyawugqiba ngiba umgodi ngiyawugqiba ngivula umthombo uyawuvala uma endleleni yami ngizothi shaya Jehova.

Bacha baziyo ke bethu uNkulunkulu wakhipha inhliziyo yetshe wafaka inhliziyo kamoya. Mina ngifuna ukuzobuyisela inhliziyo yetshe empilweni yakho ngoba le nhliziyo yakho kamoya ikwenze wahlala ndawonye isikhathi eside. Njengoba umi ndawonye nje yile nhliziyo kamoya. Akuphume kule nhliziyo kamoya siyolanda inhliziyo yetshe ezokwenza ukuthi inhliziyo yakho ibe bukhuni. Ungadlali abantu bedlala ngawe. Ungadlali abathakathi befundela ukuthakatha. Ofundela ukushaya ngezulu ufundela ngawe. Ofundela ukuthumela ikhovu imkhovu uyithumela ngawe. Ofundela ukuthumela izilwane ufundela ngawe. Ofundela ukuthumela impundulu uzithumela kuwe. Ofundela ukubeka imbhulela uyithumela kuwe. Kwenze njani kanti ngawe Jehova Shaya? Angabi khona umuntu ozomendleleni yami futhi angabi khona umuntu ozokwenza izinto ezimbi ngempilo yami. Nami ngazalela ukuphumelela. Ngifuna ukubona abantu abantwana bami bephumelela. Nami ngifuna ukubona umuzi wami wakheka. Nami ngifuna ukubona impilo yami ichachamba ifana nenye impilo yabanye abantu. So lokho abantu benza izinto ngishaya izandla mina kanti mina ngishayelwaneni izandla. Abashadayo imini oshaya izandla, abathenga imoto imini oshaya izandla, abakhimiza abavula imizi yabo imini oshaya izandla, abagraduateayo imini oshaya izandla. Yonke indawo nje la ngihamba khona ngisihleze ngishayela khona izandla abantu. Kanti lifika nini ilanga khona la kuma khona yonke into abantu bezombuka mina baselebrate impilo yami, boze beselebrate impilo yami ngelanga lomngcwabo ngoba kwenze njani kangaka? Shaya Jehova.

0: Yebo kunjani mama?
1: Yaphila njani
0: mntase? Kodisa amadlana nibi kwahlaba mama ukuyiphinda kuwena. Yini
1: lafeli
0: ntase kodwa mama?
1: Kodisa
0: mama. Emlazaro. Uwe emlazaro. Yes. Mama nisathandele saphezulu kwempilo yakho yanifa.
1: Yebo.
0: Kuzi chama nchacha nawe ndibona umuntu egana, ndibona umuntu egana ndiphile nimbone phuma emchatweni. Ndifuna ukuthi ifoto lakho nalo phanga sotho uzona lapha esebentu eyouth center umprofeti azothola zaphezu kwalo.
1: Okay baba,
0: kodwa ngicela ukuthi
1: ngicela
0: ukusitshela uma ndifike ngosotho wena uzodibana nomprofeti makhawula akuncede.
1: Okay,
0: ingxaki yakho nidinga ukuthi ujongane naye ubuso ngobuso akhulule.
1: Okay,
0: enkosi mama. Molodi tata.
2: Kunjani
0: tata?
2: Ngiyaphila tata.
0: Lathi zulu manje kunqedi yona tata nikhulule tata. Ngibona imali befanele ufika pa kuwe.
2: Yebo kunjalo tata.
0: Wena ufa tata. But njengoba tata nawe I see imali ehle holte. Lathi zulu

elele impilo yakho kwazeke kwazi ukuthi wena uJehova wakho ukunikeza amandla amasha unamandla kuNkulunkulu amnikayo umuntu uNkulunkulu wethu ebazalwane ukhumbula ishimkhuleko yethu bazalwane uma uphansi okade uyikhuleka unamandla uNkulunkulu wethu bazalwane ukhumbula konke esikwenzile uNkulunkulu akafani nomuntu bazalwane kona sizoshekisele sivuselele ithemba ukuthi nje noma ngathi isimo sibiza ukuthini ngakuthiwa isimo sikuhlabela ukuthini lithi izwi lenkosweni uzobhabha wathi lithi ngamaphiko uzohambela phezulu lithi wena uzonikezwa amandla amasha haleluya sizoshumayela lelo vangeli ekuseni ukuthi noma ngakusiphi isimo sibiza ukuthi uyangcwabeka kodwa namhlanje ekuseni wena uzovuma ukuthi wena ungcwabeke ngoba mkhulu ongakuwe kunesezweni haleluya.

yabona ke 2 minutes to quarter past izwi yabuyangena kumlaleli lapha uthi ke izwi livuka phakathi kuye uthi ke kuvuka incwadi ka Isaiah 40 verse 31 uthi ke abamethemba uJehova bayaphila amandla bayaphiwa amandla amasha bakhuphule ngamaphiko njengezinkozi bangakhathali umlalela kasasho ngokuthi ubani kodwa mangizobhala phaya kuma message amadala nganomuzi unosthelo mangibuka kuma message amadala angaza ngazi akasho ukuthi ke ubani kodwa siyabakhulu kube thathake lapha encwadini ka Isaiah 40 verse 31 o mamzulu

uzami labuchakachaka bamayi byangiphili byangiphikisa kodwa ngizozama impela ukuthi ke simthola uphilile msimanga asiphe ngendlela azo sipha ngayo motivation nje kafushana njani nokujwayelekile ngizozama ukuthi ngibone ngenza njani into zami ibehluphe la hey ubuchakachaka.

Okay, asibe siyidlala ke le ka Mama Sikhosana, uthe icala leya ka Dume Mkokstad mithi ke ukuhlala kuye. Ya sekhona ke ezu 8 ezingakacelwa ngizolo yiphindela ke ngokuqhubeka kwesikhathi, nawe bese wazi ukuthi ube ingxenye yokuthi ke ucele kulezi ezikhona. Ya nango ku Mama Sikhosana ingoma icelile le Dume Mkokstad.

Sishuka njalo ke sithi ke siyabonga ya ingoma ke ibiceleke lapha ya insizwe enkulu umlu unsimbi elinyigama owakandlovu siyabakhuluke kweigatsheni ya yena becela ngamaqedwa ukuphuma njengamanje kade siphewa betusile methi ke sinelizwi isikhathani ke njengamanje sithi ke imzuzu mbili ngaphambi kushake u10 to 2 sohle nawe kuze kushake elesithathu ihora kanti ohle nawe hleli nokholen wakamadlala kudlalike mina kudlala isibongo sohla nawe nje ugcine ubusisekile kungolosine ekuseni namhlanje umhla ka 3 ya sisenyangeni ke la sithi ke khona inyanga yamagugu ya siziqhenye ngalokho esiyikho siziqhenye nje ngokuba isizwe esintsundu uziqhenye nje ngokuthi ke uyilokho yikho yilelo hlanga oyilo ya kanti ke futhi ke sisenyangeni enhle kakhulu inyanga yokutshala zonke izinto ezitshalwayo nje kalesikhathi sezingatshaleka nabaphendula inhlabathi sebengayiphendula njengamanje belungiselele ukutshala abatshalayo betshale lethwe sihlobo lethwe sihlobo okay ngizolo kukhumbuza ke ingoma esele ukhona uAmos Mphahlele methi ingoma ukhona ukhona inyathi methi ke uMusa phezu komusa khona uThobekile ethi ke ebunzimeni ukhona uSipho Ngwenya ethi ke uYehova njengamanje siyengomeni yethu laphaya enombolo bani unombolo 4 ethi ke mihle imisebenzi icele uMamthizulu kanjalo ke noMasish iyeza ke ingoma yini sendleleni